Na o ma je pataki bo o ti de yan pataki Carry be life me she change body yan so fi want that on a rap plate still draw by change emi le mo to ti ro pe ko le sori re mo bo ji wo olorun kini mori mori re emi le ni down araye to ti kan so emi no re emi ti mo fi owo control eye yan je di olorun to bi olorun to bo sisu owo to se ti mi ge lo bi sei mo olorun ina lo se ti oko ya olorun je obe ni wa jo ma je kawo fire ti ba fe wo ni yara yin tele e ma ni pe grow now mo nja ma la ni sin mo ti pe tu ole now omo lawon ni mi fi on screen fresh you.

kwanja kila kino na dena kwanja mami ye Nito tu evi mevi meri potu Yo keke ti ono vori Akita vili buwanka pibu balate buwandure buke